tungol ka nga siya to buyo, inti umugay ka, ngatam ka to, afuwi kay, tawon to beluan, nyanyanay, kame polan siya wayo, kame polan siya wayo, tuku wayo, tayo marirume chib, Bordau nawa nyanya ye kame peine tua yu nyanya na nyanya no nyanya yem ge nyanya yem epu nge biam ta tawo na na nyanya ka epu nge biam ta tawo na na nyanya ye amu ayu nyanya yem.

tunga tungote, mainan tunga tawik. Mapo tungon ngani nyamno kail samay tung. Himeo tena hayi pali tungote, hayi pali tungote, hibay ano tungote.